O te vai o matua, no mai o matua e fai o la siaki. Siaki I le fō mai, a le ainga, fa le ainga, ia. Yeah. O matua fō I matua. Ia, mana ia laval fata singa matua. O matua fō I o matua. O tato matua o matua uma, o matua fō. Ia. Ola so so atu o le taimi o luma tatou te tatanoa ai I ngase ngase o le mafaufau. Fapea fo'i la ia fuafuanga o le tausinga o tangata matutua e fatatia. Ia o le luma leo la tatou polokarame ola so so atu na o uiai. Na o uo atu I le faalawilo ina lea o le tusi faatunu upu faasamoa. Na o mai le komisi ma le minista o a onga fapea fo'i le komisina. Ia fatastasi ai ma le fangasa I Aotearoa nei. A wale faailoina o le tusi o maua ai tusi a New Zealand nei. Ia li ima tamai taifa I a onga, ma taita I a onga, taita I fono. Na iai fo'i lalo tatou tama afamasanga. Na maua fo'i lalo dictionary alo tatou tama, ma alo tama. Ma nei am fai tu la o fa o nofo nofo le fai ngol ngana sa mo o kase la le le ma le sua ma le ma le matang o fie o tato upu o la tato ngana o la tato wanganu fie fie ai ma mitu mitai lo nei tangata na o yai ile aso. And that's our program for today. For this evening, I love you all. Take care. I'm hoping to bring a partner next time to have a chat going forward. Shout out to all the sisters, the aunties, the mothers. You are the matriarchs. You are the bosses. Keep it going, girls. Love you all. Ola tato polokala mele na ilini afiafi. Aiei se leo, wapa o vale. Fa maa ngalo maile au auna, o la auto au auna la vai tau mafai, talitala noa mai. Ai faafitai ai o tatou uso, o tatou tinama, o tatou matua faale nganga ila tatou talo sanga. Ma latou wao inga mo loo nei tangata. Fatasi maile atua ili neiva yaso o iluma. Ilo suafa Yesu. Toifua. Ma ia manuia.